0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Mga ina, para masiguro na matagumpay ang pagpapasusot sa inyong sanggol, sundin lamang ang check o tama, sapat, eksklusibo. Tama, pasusuhin agad ang iyong sanggol sa kanyang pagsilang upang maramdaman niya agad ang init ng iyong pagmamahal at hindi na siya maging maligali. Sapat, huwag mag-alala na kaunting gatas lamang ang nakukuha ni baby tuwing pinapasuso mo siya. Sapat ito sa kanyang unang linggo ng kanyang buhay. Ang madalas na pagpapasuso ay magpaparami ng supply ng iyong gatas at ito ay magiging sapat sa pangangailangan ng iyong lumalaking sanggol. Eksklusibo. Tandaan, gatas ng ina lamang ang ipainom kay baby sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Wala nang iba. Kaya't para masaya at malusog si baby, mag-breastfeeding check. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalagas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Kmart. Todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Kmart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: J-Mar, Toto Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang kinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lukan.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag-Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Neymar. Tutong panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Tibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang kinagkulan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Surf Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Sa ating pong panimula, tayo munang manalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritu nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong ang aming maidangal, ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. Ayan. So, binabati ko po ang aking mga magulang sa Bagong Buhay Victoria, ganoon din ang mga kapatid, mga pamangkin, mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Ganoon din ang parang National High School Family sa pungunan ng aming principal, si Doc Aline Mendoza, ang aming head teacher, si Ma'am El, ang niyaya, ganoon din ang mga guro. Yan. At sa isang linggo ay Brigade Eskwela na. So lahat po inaanyahang tumulong para maging mas maayos ang ating mga paaralan. Ayan. So, tayo muna po ay magbabalik-aral. Ano, dahil tayo ay wala ng dalawang linggo sa mga hindi inaasahang mga pagkakataon. Ayan. So nung pong isang linggo ay pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon o yung tinatawag natin na Ascension. Ayan. Sa taon A, ang focus ng pag-akyat ay ang Great Commission sa isang bundok sa Galilea. Ayon sa Sakra Pahina, ang bundok ay simbolo ng bagong paghahayag katulad ng bundok Sinai para kay Moises. Hindi lamang ito pag-alis. Ito ay ang rurok ng otoridad ni Jesus sa lupa at sa langit. Binigyang diin ni Raymond Brown na sa Mateo, walang detalyadong pag-akyat sa ulap gaya ng nasagawa ng mga apostol. Para kay Brown, ang mahalaga sa Mateo ay ang pananatili ni Jesus. Sabi niya doon sa huling bahagi, ako ay isa sa iyo, ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pag-akyat ay ang paglipat mula sa pisikal na presensya tungo sa isang sakramental na presensya. Ayon kay Skilibix, ang pag-akyat ay hindi paglalakbay sa kalawakan, kundi ang pagpasok ni Jesus sa kaluwalhatian ng Ama. Ang pag-aalinlangan ng mga alagad sa Mateo 28 verse 17 ay nagpapakita ng pagiging totoo ng tao sa harap ng misteryo. So, ganoon naman tayo talaga. No? Hindi agad tayo maniwala. Bahagi ng ating pagkatao ang pag-aalinlangan. Ang otoridad ni Jesus ay hindi dominasyon, kundi paglilingkod na ngayon ay ibinibigay sa simbahan. Ang binyag sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay ang tatak ng bagong tipan. So, kasi doon sa Great Commission ay isa sa mga kailangan gawin ay ang pagbibinyag. May binyagan sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang misyong ituro ang lahat ng iniutos ko ay ang pundasyon ng Kristiyanong etika, Christian ethics. So, kasi yung Great Commission na sinasabi ay yung gawing alagad ko ang lahat ng bansa. So, ano yung unang gagawin ng mga alagad? Humayo kayo, ituro ang lahat ng iniutos ko at binyagan sila sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Sa pananaw ni McBrien, ang pag-akyat ay ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng simbahan. Ang Galilea
ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang paalala na ang misyon ay bumabalik sa ugat ng komunidad. Ang pag-akyat ay hindi ang katapusan ng kwento ni Jesus, kundi ang simula ng kanyang paghahari sa pamamagitan natin. Sa Mateo, ang huling salita ay hindi paalam, kundi kasama ninyo ako. Ang Agape Bible Study ay nagtuturo na ang 40 araw ay sumisimbolo sa panahon ng paghahanda at pagsubok. So yung 40 days ni Jesus sa disyerto, 40 years ng bayang Ehipsyo, so yung 40 ay simbolo ng panahon ng paghahanda at pagsubok. Ayon kay Raymond Brown, ang 40 araw sa Gawa Chapter 1 ay isang literary device upang ipakita ang sapat na panahon ng pagtuturo. Ang ulap sa pag-akyat ay ang Shekinah, ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos sa matandang tipan. Ang pag-akyat ay ang katuparan ng hula sa Daniel chapter 7 tungkol sa anak ng tao na lumapit sa matanda sa mga araw. Ito ang paglukluk kay Jesus bilang dakilang saserdote sa langit. Ayon sa Agape Bible Study, ang dalawang lalaking nakaputi, mga anghel, ay nagsisilbing mga saksi sa katotohanan ng kaganapan. Ang tanong ng mga alaga tungkol sa pagpapanumbalik ng kaharian ay nagpapakita ng kanilang limitadong pananaw. Sinabi ni Brown na itinutuwid ni Jesus ang kanilang politikal na ekspektasyon tungkol sa espiritual na misyon. Ang pag-akyat ay ang tulay sa pagitan ng muling pagkabuhay at ng pagbaba ng Espiritu Santo sa Pentecostes. Sa teolohiya ni Brown, ang Lucas gawa ay nagpapakita na ang kaligtasan ay dapat umabot sa dulo ng daigdig. Ang Jerusalem ay ang sentro kung saan magmumula ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang pag-akyat ay ang pagpapatunay na ang katawan ng tao ay dinala na sa piling ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng dignidad sa ating pagkatao. Kung nasaan ang ulo, naroon din ang katawan. Ang ascension ay hindi ang pag-abandona ni Jesus sa mundo, kundi ang pagbabago ng kanyang paraan ng pananahan sa atin. Ayon sa sakrapahina, ang pagtitig sa langit ay isang paalaala na huwag tayong maging tulala sa gitna ng misyon. Binigyan din ni Skilibix na ang ascension ay isang karanasan ng pananampalataya, faith experience. Ang pag-alis ni Jesus ay kailangan upang ang mga alagad ay maging mga mature sa pananampalataya. Hindi na sila aasa sa pisikal na paghawak, kundi sa pagtitiwala sa Espiritu. Ang presensya ng Panginoon ngayon ay matatagpuan sa pagkakaisa ng mga nananalig. Ang ascension ay ang proklamasyon na ang mundo ay banal na dahil ang tagapagligtas ay nagmula rito. Para pa rin sa kanya, ang bawat sakramento ay isang pagtatakbo sa umakyat ni Kristo. Ang pag-akyat ay nagpapalaya kay Jesus mula sa limitasyon ng oras at espasyo. Dahil siya ay umakyat, maaari na siyang makapiling ng lahat, sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Ang ating pakikibahagi sa kanyang pag-akyat ay nagsisimula na ngayon sa ating paggawa ng mabuti. Ang langit ay hindi isang lugar sa itaas ng mga bituin, kundi ang dimensyon ng Diyos. Ang pag-akyat ni Jesus ay ang pagbubukas ng pinto para sa ating sariling paglalakbay pauwi sa Ama. Ang kagalakan ng mga alagad pagkatapos ng pag-akyat ay bunga ng kanilang pagkaunawa sa kanyang tagumpay.
ang ascension ay ang amen ng Ama sa buhay at sakripisyo ni Jesus. Sa pamamagitan ng pag-akyat, ang ating pananampalataya ay nagiging isang buhay na pag-asa. Ang misteryong ito ay nagtuturo sa atin na ang ating tunay na tahanan ay hindi sa lupang ito. Ayon kay Richard McBrien, ang ascension ay nagbibigay diin sa pananagutan ng mga layko sa mundo. Ang simbahan ay ang sakramento ni Kristo na naiwan sa lupa. Ang misyong magbinyag ay ang tawag sa paglikha ng isang bagong sangkatauhan. Ang otoridad na ibinigay kay Jesus ay dapat ding makita sa katarungan at kapayapaan na itinataguyod ng simbahan. Ang ascension ay nagpapaalaala sa atin na hindi tayo dapat maging langit-langit lamang. Dapat tayong kumilos sa lupa. Ang pag-akyat ay ang pagpasa ng sulo ng ministeryo mula kay Jesus patungo sa kanyang mga alagad. Ang simbahan ay hindi isang museo, kundi isang misyonerong komunidad. Ang pag-akyat ay nagtuturo ng balanse sa pamamagitan ng panalangin o pagtingin sa langit at aksyon, paghayo sa mundo. Ang pag-upo sa kanan ng Ama ay nangangahulugan ng pakikibahagi sa kanyang Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Ito ay isang paalaala na ang kasamaan ay wala ng huling salita sa kasaysayan. Ang ascension ay nagbibigay ng theological na basihan para sa pag-unlad ng doktrina sa ilalim ng gabay ng Espiritu. Ang bawat binyagan ay may tungkulin na maging tinig ni Kristo sa modernong panahon. Ang pag-akyat ay ang sandali kung kailan ang ebanghelyo ay naging pandaigdigan. Hindi na lang ito para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa, ang pagkakaisa ng simbahan ay sumasalamin sa pagkakaisa ni Jesus at ng Ama sa langit. Ang pag-akyat ay ang huling yugto ng misteryong Paskwa. Ito ang kaganapan ng incarnation, ang Diyos na naging tao ay nagbalik sa Diyos bilang tao. Ang mga pagbasa sa taon A ay humahamon sa atin na maging mga saksi sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang pangako ng Espiritu Santo ay ang ating lakas upang harapin ang mga pagsubok ng mundo. Ang ascension ay ang kapistahan ng pag-asa para sa mga nagdurusa at pinagsasamantalahan. Pinapaalala nito na sa atin ang katarungan ay magtatagumpay sa huli. Ang paghayo sa buong mundo ay ang pagbasag sa mga pader ng diskriminasyon at puot. Ang binyag ay ang pintuan tungo sa bagong buhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Ang pagtuturo ng mga utos ni Jesus ay ang pagtuturo ng pag-ibig sa kapwa. Sa bawat Eucharistia, nararanasan natin ang pagbaba ni Kristo at ang ating pag-akyat kasama niya. Ang ascension ay nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Tayo ay patungo sa Ama. Hindi tayo mga ulila. Ang Panginoon ay nasa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at mga sakramento. Ang pag-akyat ay ang pagdiriwang ng tagumpay ng pag-ibig laban sa kamatayan. Ito ay isang tawag upang hanapin ang mga bagay na nasa itaas habang naglilingkod sa mga nasa ibaba. Ang huling mensahe ng ascension ay, humayo kayo, huwag matakot, sapagkat kasama ko kayo magpakailanman. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ang ilang patalastas.

Ayan. So, noong pong nakaraang linggo naman ay dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang Pentecostes ay nagmula sa salitang Griego na Pentecoste na ang ibig sabihin ay ikalimampung araw. Ayon sa Gabi Bible Study, ito ang katuparan ng Hudyong kapistahan ng Shavuot o ang pista ng mga linggo. Sa tradisyong Hudyo, ang Shavuot ay ang pagdiriwang ng pagbibigay ng kautusan ng Torah sa bundok Sinai. Ang Kristiyanong Pentecostes ay ang pagbibigay ng bagong kautusan, ang Espiritu Santo na nakasulat sa puso. Ang malakas na hangin sa Gawa chapter 2 ay nagpapaalaala sa Ruach o hininga ng Diyos noong simula ng paglikha sa Genesis. Ang mga dilang apoy na simbolo ng presensya ng Diyos katulad ng nagniningas na palumpong, burning bush na nakita ni Moises sa Genesis chapter 3. Exodus chapter 3. Ayon sa sakrapahina, ang apoy ay naglilinis at nagbibigay ng sigla sa mga alagad na dati ay nagtatago sa takot. Ang himala ng mga wika ay ang pagbabaligtad sa sumpa ng Tore ng Babel, Genesis 11. Sa Babel, ang wika ay naghiwalay sa tao. Sa Pentecostes, ang Espiritu ang nagbubuklod sa iba't ibang bansa. Ipinapakita nito na ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng kultura at hindi nakakulong sa isang wika lamang. Ang Jerusalem ang naging sentro ng mundo kung saan nagtipon ang mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng imperyo. Ang pagdating ng Espiritu ay hindi isang pribadong kaganapan, kundi isang pampublikong paghahayag. Ang ingay ng narinig ng madla ay ang Hudyat na ang panahon ng huling pagliligtas ay nagsimula na. Ang mga alagad ay hindi lasing sa alak, kundi lasing sa bagong alak ng kaharian ng Diyos. Ang Pentecostes ay ang araw ng kapanganakan ng misyonerong simbahan. Ayon kay Raymond Brown, binibigyang di ni Lucas ang historical at ecclesial na aspeto ng pagdating ng Espiritu. Ang pagkakaroon ng isang puso at isang diwa ay ang unang bunga ng Espiritu sa komunidad. Ang pagtuturo ng mga apostol at ang paghahati-hati ng tinapay ang naging pundasyon ng bagong buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay ng lakas ng loob, pareseya, kay Pedro upang mangaral ng hayagan. Ang bawat binyagan ay tumatanggap ng parehong Espiritu na bumaba sa mga apostol. Sa ikalawang pagbasa, 1 Corinto chapter 12, binibigyang diin ang mga kaloob o charisms ng Espiritu. Ayon kay Richard McBrien, ang Espiritu Santo ang prinsipyo ng pagkakaisa sa loob ng simbahan. Maraming kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu na nagbibigay ng mga ito. Walang kaloob na mas mahalaga kaysa iba. Lahat ay para sa kapakinabangan ng lahat, o yung common good. Ang metaporang katawan ni Kristo ay nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng bawat kasapi. Hindi maaaring sabihin ng kamay sa paa na hindi kita kailangan. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pagkakapare-pareho o yung uniformity. Ang Espiritu ang nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng individual na talento at pangangailangan ng komunidad. Ayon kay McBrien, ang charism ay hindi para sa pansariling karangalan, kundi para sa serbisyo. Ang bawat ministeryo sa simbahan ay dapat nakaugat sa gabay ng Espiritu. Ang binyag
ang naglalakip sa atin sa iisang katawan, maging Hudyo man o Griego, alipin man o malaya. Ang ating pagkakaiba-iba sa kultura at katayuan ay pinag-iisa ng iisang Espiritu. Ang Pentecostes ay nagpapaalaala na ang simbahan ay isang komunidad ng mga patay-pantay na biyaya. Ang Espiritu ang nagtutulak sa atin na kilalanin si Jesus bilang Panginoon. Kung wala ang Espiritu, ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay magiging salita lamang. Ang pag-ibig o agape ang pinakamataas na kaloob na nagpapatunay ng presensya ng Espiritu. Ang pagkakaisa ay isang gawain na dapat nating pangalagaan araw-araw. Ang mga hiduwaan sa komunidad ay tanda ng paglimot sa isang Espiritu. Binibigyan din ni McBrien na ang kapangyarihan sa simbahan ay dapat na laging charismatic o ayon sa kaloob ng Diyos. Ang Pentecostes ay ang pagdiriwang ng simbahan bilang sakramento ng pagkakaisa ng sangkatauhan. Sa taon na, ang Ebanghelyo ay ang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad sa gabi ng Pasko ng pagkabuhay. Tinatawag ito ni Raymond Brown na Johannine Pentecost. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang pagbibigay ng Espiritu ay direktang nakatali sa muling pagkabuhay. Pumasok si Jesus sa saradong silid na simbolo ng takot at kawalang pag-asa ng mga alagad. Ang unang salita ni Jesus ay sumainyo ang kapayapaan, Shalom. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi ang kaganapan ng kaligtasan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at tagiliran upang patunayan na siya ang ipinako sa krus. Ang kagalakan ng mga alagad ay bunga ng pagtatagpo sa muling pagkabuhay na Panginoon. Ang paghinga o paghihip ni Jesus sa kanila ay isang sinadyang pag-uulit sa paglikha kay Adan. Kung paanong hinipan ng Diyos ang alabok upang magkaroon ng buhay, hinipan din ni Jesus ang mga alagad para sa bagong paglikha. Ang Espiritu Santo ang hininga ng bagong buhay ng simbahan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang misyon ng simbahan ay pagpapatuloy ng misyon ni Kristo sa mundo. Ang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu. Ayon kay Brown, ang pagpapatawad ay ang pangunahing paraan kung paano dinadaig ng Espiritu ang kadiliman. Ang Espiritu ay ang paraklito, ang tagapagtanggol na mananatili sa atin magpakailanman. Sa Juan, ang Espiritu ang nagtuturo at nagpapaalaala sa atin ang lahat ng sinabi ni Jesus. Ang Pentecostes sa Juan ay nangyayari sa unang araw ng linggo, ang simula ng bagong panahon. Ang Espiritu ang nagbibigay sa simbahan ng otoridad na maghatid ng pagkakasundo. Ang presensya ng Espiritu ang bumabasag sa mga pintong nakasara ng ating mga puso. Para kay Edward Skilibix, ang Espiritu Santo ay ang presensya ni Kristo na wala ng pisikal sa atin. Ang Pentecostes ay ang karanasan ng mga alagad na ang layunin ni Jesus ay buhay pa rin sa kanila. Ang Espiritu ang nagbibigay kahulugan sa kasaysayan ng tao ayon sa plano ng Diyos. Binibigyang diin ni Skilibix na ang Espiritu ay kumikilos din sa labas ng mga formal na estruktura ng simbahan. Hindi natin pwedeng ikulong, hindi tayo lang ang maliligtas, ano? Hindi natin kayang ikulong ang Espiritu. Ang Pentecostes ay isang paalaala na ang Diyos
ay Diyos ng mga tao at hindi lamang ng mga kaisipan. Ang Espiritu ang nagtutulak sa simbahan at tumugon sa mga tanda ng panahon, signs of the times. Ang bawat pagkilos para sa katarungan at kalayaan ay udyok ng Espiritu Santo. Ang Pentecostes ay ang tagumpay ng biyaya sa ibabaw ng makasalalang istruktura ng mundo. Ayon kay Skilibix, ang simbahan ay dapat maging bukas sa sistema na laging handa sa pagbabago ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagliligtas sa simbahan mula sa pagiging isang organisasyong panlipunan lamang. Ang pananalangin sa Espiritu ay ang pagbubukas ng sarili sa posibilidad na bagong hinaharap. Ang Pentecostes ay nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha. Ang karanasang Kristiyano ay laging isang karanasan sa Espiritu. Ang paglaya mula sa takot ang unang hakbang ng isang taong pinananahanan ng Espiritu. Sa liturhiya ng Pentecostes, ang kulay na pula ay sumisimbolo sa dugo ng mga martir at apoy ng Espiritu. Kung mapapasin niyo yung mga nakaraan, kung hindi puti ay yellow, ang Pentecostes ay pula ang kulay ng simbahan. Ang sequence of Veni Sancti Spiritus ay isang magandang panalangin para sa pagpapalibago ng ating kaluluwa. Ang Espiritu ang ama ng mga dukha at nagbibigay ng pitong kaloob. Ang misyon ng simbahan sa taon A ay maging asin at ilaw sa tulong ng Espiritu. Ang Pentecostes ay hindi isang lumipas na pangyayari, kundi isang nagpapatuloy na realidad. Ang ating pagtanggap sa komunyon ay pakikibahagi sa iyong Espiritu na nagbubuklod sa atin. Tinatawag tayo ng Pentecostes na lumabas sa ating mga upper rooms. Yung upper rooms kung saan nagtitipon ang mga alagad. Pagkatapos si Jesus ay ipako at ilibing bago mo muling mabuhay. So, sinasabi natin kanina na simbolo ng takot, yung upper rooms, at harapin ang mundo. Ang pagiging saksi, martirya, ay ang rurok ng buhay ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay ng tamang salita sa oras ng pagsubok. Ang Pentecostes ay ang kapistahan ng pag-asa sa gitna ng pagkakahati-hati ng lipunan. Ang pagpapatawad sa kaaway ay ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang bunga ng Espiritu. Ang bawat binyag at kumpil ay sarili nating Pentecostes. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagiging mga buhay na tabernakulo tayo ng Diyos. Ang Pentecostes ay nagtuturo na ang Diyos ay hindi malayo, kundi nananahan sa loob natin. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, ecumenism, ay isang mahalagang hamon ng Espiritu sa ating panahon. Ang Espiritu ang guro ng panalangin na nagtuturo sa atin na tumawag ng Aba, Ama. Ang kapistahang ito ay nagtatapos sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ngunit nagpapatuloy sa ating misyon. Ang bawat gawaing apostolado ay dapat magsimula sa paghingi ng gabay ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagpapanatili sa simbahan na maging laging bago, semper reformanda. Ang pagkilala sa mga biyaya ng iba ay tanda ng pagpapakumbaba sa harap ng Espiritu. Ang Pentecostes ay nagpapaalaala na ang ating lakas ay hindi mula sa sarili, kundi mula sa itaas. Ang misyon sa mga bansa ay misyon ng pag-ibig at hindi ng pananakop. Sa ilalim ng gabay ng Espiritu, ang simbahan ay naglalakbay patungo sa kaganapan ng kaharian. Ang huling mensahe ng Pentecostes ay ang panawagan, Halina Espiritu Santo at punuin mo ang mga puso ng iyong mga tapat. Ang Espiritu Santo ang tinitiyak na ang pag-ibig ni Jesus ay hindi kailanman maglalaho sa mundo. Tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

ang programang Jesus po ay nagbabalik sa ang ating pong pagbasa ay mula sa aklat ng Exodus chapter 34 verses 4 to 6, 8 to 9. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises, sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tekstong ito ay isa sa pinakamahalagang paghahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili sa buong matandang tipan. Ang tagpuan nito ay ang bundok Sinai. Pagkatapos ng malungkot na pangyayari ng pagsamba ng Israel sa gintong guya, habang nasa bundok si Moises upang tanggapin ang mga tapyas ng tipan, ang bayan ay tumalikod sa Panginoon at gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang kasalanan ito ay hindi simpleng paglabag sa isang utos. Ito ay pagtataksil sa tipan ng pag-ibig sa pamamagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ayon sa konteksto ng Exodus, tila nanganganib ng masira ang buong relasyon ng Diyos at Israel. Gayunman, hindi nagtapos ang kwento sa paghatol. Nagsimula ito sa pamamagitan ni Moises. Nakiusap siya sa Diyos para sa kapatawaran ng bayan. Ang kabanatang ito ay bunga ng panalangin yon. Muling umakyat si Moises sa bundok, dala ang bagong tapyas ng bato. Ang muling pag-akyat na ito ay tanda ng panibagong pagkakataon. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang kasalanan. Sa tuktok ng bundok, bumaba ang Panginoon sa ulap. Ang ulap ay simbolo ng banal na presensya ng Diyos. Ito rin ay tanda na ang Diyos ay nananatiling misteryo. Nakikita ang kanyang presensya, ngunit hindi lubos na nakikita ang kanyang kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangalan. Sa sinaunang Israel, ang pangalan ay hindi lamang etiketa. Ipinahahayag nito ang pagkatao at pagkakakilanlan ng isang nilalang. Nang sabihin ng Diyos ang kanyang pangalan, inihahayag niya ang kanyang tunay na karakter. Ang pinakatampok na bahagi ng pagbasa ay ang deklarasyon ng Diyos. Ang Panginoon isang Diyos na mahabagin at mapagpala, banayad sa pagkagalit at sagana sa pag-ibig at katapatan. Maraming scholar tulad din na Raymond Brown at mga may akda ng sakrapahina ang tumutukoy sa tekstong ito bilang isa sa pinakamahalagang kredo ng matandang tipan. Paulit-ulit itong binabanggit sa iba pang bahagi ng kasulatan. Ito ay naging saliga ng pag-unawa ng Israel sa Diyos. Kapansin-pansin na hindi inilalarawan ng Diyos ang kanyang sarili bilang makapangyarihan muna. Hindi niya sinimulan ang kanyang pagiging hari ng sansinukob
hindi rin niya unang binanggit ang kanyang kapangyarihan sa paglikha. Ang una niyang ipinahayag ay ang kanyang awa. Ang sentro ng kanyang pagkatao ay habag, katapatan at pag-ibig. Sa Hebreo, ang salitang ginagamit para sa habag ay may kaugnayan sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ito ay nagpapahiwatig ng malalim at personal na malasakit. Ang salitang sagana sa pag-ibig ay tumutukoy sa hesed, isang uri ng tapat at matibay na pag-ibig sa tipan. Ito ay pag-ibig na hindi sumusuko kahit may kabiguan. Ang Diyos ay nananatiling tapat kahit hindi tapat ang tao. Ito ang dakilang mensahe ng tekstong ito. Ang kabanatang ito ay hindi lamang paglalarawan ng isang katangian ng Diyos. Ito ay paghahayag ng puso ng Diyos. Ayon kay Brand Petrie, ang mga tekstong tulad nito ang naghanda sa daan para maunawaan ng mga Kristiyano ang ganap na paghahayag ng Diyos kay Hesukristo. Ang Diyos na mahabagin sa Sinai ay siya ring Diyos na ipinahayag ni Jesus sa bagong tipan. Kapansin-pansin din ang tugon ni Moises. Hindi siya nakipagtalo sa Diyos. Hindi siya humingi ng karagtagang danda. Agad siyang yumukod at sumamba. Ang wasong tugon sa paghahayag ng Diyos ay pagsamba. Pagkatapos ito, ay muli siyang namagitan para sa bayan. Hiniling niya na samahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Kinilala niyang sila ay isang bayang matigas ang ulo. Hindi niya tinago ang kanilang kahinaan. Ngunit umasa siya sa awa ng Diyos. Ang sentro ng kanyang panalangin ay hindi ang kabutihan ng bayan, kundi ang kabutihan ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagbasa ay nagiging isang dakilang salaysay ng awa, tipan at muling pakikipagkasundo. Ang pagbasa ay nagsisimula sa isang mundo na nasira ng kasalanan, ngunit pagkatapos ang isang mundo na muling binuo ng awa. Ito ang kwento ng bawat tao. Ito rin ang kwento ng bawat pamilya. Ito rin ang kwento ng simbahan. Madalas nating iniisip na kapag tayo ay nagkasala ay lalayo ang Diyos. Ngunit ipinapakita ng Exodo na ang Diyos ay naghahanap pa rin ng paraan upang maibalik ang relasyon. Hindi niya binubura ang kasalanan na parang walang nangyari, ngunit hindi rin niya hinahayaang ang kasalanan ang magkaroon ng huling salita. Ang huling salita ay awa. Sa pananaw ni Dan Bergant, ang tekstong ito ay paanyaya upang makita na ang Diyos ay hindi lamang isang konsepto. Siya ay Diyos na pumapasok sa kasaysayan ng tao. Siya ay Diyos na nakikitungo sa mga sugatan at makasalanan ng tao. Hindi siya naghihintay na maging perpekto tayo bago tayo mahalin. Minamahal niya tayo upang tayo ay maging banal. Napakahalaga ng mensaheng ito sa panahon ngayon. Maraming tao ang nabubuhay sa takot. Maraming tao ang naniniwalang hindi na sila mapapatawad. Maraming tao ang nakakulong sa kanilang mga pagkakamali. Ang ilan ay dala pa rin ang bigat na mga sugat mula sa nakaraan. Ang iba naman ay nawawala ng pag-asa dahil sa paulit-ulit na pagkadapa. Sa harap ng lahat ng ito, naririnig natin ang tinig ng Diyos, ako'y mahabagin at mapagpala. Ayon naman kay Robert Barron, ang tunay na kabanalan ay nagsisimula hindi sa ating paghahanap sa Diyos, kundi sa pagtanggap na tayo ay unang hinanap ng Diyos. Ito ang nangyari sa Sinai. Hindi ang Israel ang unang bumalik sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagpakita ng habag. Ito rin ang katotohanan ng ating buhay espiritual. Ang bawat pagbabalik loob ay tugon sa naunang biyaya ng Diyos. Ang bawat mabuting gawa ay bunga ng kanyang pag-ibig. Ang bawat hakbang patungo sa kabanalan ay nagsisimula sa kanyang habag.
Sa pagninilay naman ni Edward Skilibix, ang Diyos ay nakikilala sa kanyang pagliligtas. Hindi siya malayong tagamasid ng kasaysayan. Siya ay Diyos na pumapasok sa ating mga sugat. Ito ang dahilan kung bakit ang Exodo ay napakahalagang aklat. Ipinapakita nito ang Diyos na kasama ng kanyang bayan sa gitna ng kanilang kahinaan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga matagumpay. Siya rin ay Diyos ng mga nabigo. Hindi lamang siya Diyos ng mga banal. Siya rin ay Diyos ng mga nagsisisi. Ang pagbasa ay may espesyal na kahulugan sa dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Bagamat hindi pa malinaw na ipinahahayag dito ang Trinidad, makikita na ang Diyos ay hindi isang malamig na kapangyarihan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay habag, ang Diyos ay pakikipag-ugnayan. Ang Diyos na ipinahayag sa Sinai ay siya ring Diyos na lubos na ipinahayag ni Jesus. Sa Ebanghelyo, makikita natin na ang habag na ito ay naging tao. Ang pag-ibig na ito ay naging tao. Ang awa na ito ay umakyat sa krus para sa kaligtasan ng mundo. Sa Pilipinas ngayon, napapanahon ang mensaheng ito. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagkakahati-hati. Maraming pamilya ang nagkakasira dahil sa alitan. Maraming magkakaibigan ang nagiging magkaaway dahil sa politika. Maraming komunidad ang nasasaktan dahil sa kawalan ng pagkakasundo. Sa ganitong kalagayan, ipinapaalaala ng Diyos na ang habag ay mas makapangyarihan kaysa galit. Ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa puot. Ang hamon ng pagbasa ay simple ngunit mahirap. Kung ang Diyos ay mahabagin, dapat din tayong maging mahabagin. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, dapat din tayong mapagpatawad. Kung ang Diyos ay tapat, kahit tayo ay hindi tapat, dapat din tayong matutong maging tapat sa ating mga pangako. Ang tunay na pagsamba ay hindi nagtatapos sa simbahan. Ito ay nagpapatuloy sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Tulad ni Moises, tinatawag tayong maging mga tagapamagitan ng awa. Tinatawag tayong magdala ng pagkakasundo sa mga lugar na puno ng hiduwaan. Tinatawag tayong maging saksi ng habag sa isang mundong madalas mawalan ng pag-asa. Sa huli, ang pagbasa ay paanyaya na yumukod kasama ni Moises sa harap ng Diyos na mahabagin. Hindi tayo yumuyuko dahil sa takot. Yumuyuko tayo dahil sa paghanga. Yumuyuko tayo dahil natuklasan natin na ang puso ng Diyos ay hindi puot kundi pag-ibig. At sa pagtuklas na iyon, nagsisimula ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sikapan ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ang pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa para sa dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo ay mula sa pagtatapos ng ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Pagamat maigli lamang ang tekstong ito, taglay nito ang napakalalim na kahulugan para sa buhay ng simbahan at sa pag-unawa sa misteryo ng Trinidad. Ang mga huling salita sa isang liham ay madalas na naglalaman ng pinakamahalagang habilin ng sumulat. Ganito rin ang nangyari rito. Matapos harapin ang mga suliranin, alitan at hamon sa komunidad ng Corinto, tinatapos ni Pablo ang kanyang sulat sa pamamagitan ng isang panawagan sa pagkakaisa at isang pagpapalang trinitaryo. Ang Corinto ay isang lungsod na kilala sa kasaganaan, ngunit puno rin ng mga tensyon. Ang simbahan doon ay nahaharap sa mga pagkakahati-hati. May mga tunggalian sa pamumuno, may mga sigalot sa pagitan ng mananampalataya, may mga isyong moral at pastoral na sumubok sa kanilang pagkakaisa. Sa kabuuan ng dalawang liham ni Pablo sa Corinto, makikita ang kanyang paulit-ulit na pagsisikap na ibalik ang komunidad sa pagkakaisa kay Kristo. Kaya hindi katakataka na sa pagtatapos ng liham ay muli niyang binigyang diin ang kapayapaan at pagkakaisa. Nagsisimula ang pagbasa sa serya ng mga utos. Hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na magalak. Ang kagalakan dito ay hindi simpleng emosyon. Ito ay bunga ng buhay na nakaugat sa Diyos. Inaanyayahan din niya silang magsikap tungo sa pagiging ganap. Ang salitang ginamit ay maaaring tumukoy sa pagpapanumbalik o pagsasaayos ng isang bagay na nasira. Kaya may dimensyon ito ng pagkakasundo at pagpapagaling. Hinihikayat din niya silang magpalakasan ng loob. Ang simbahan ay hindi lugar ng pagkawasak ng kapwa, kundi lugar ng pagpapalakas sa isa't isa. Kasunod nito ay ang panawagan na magkaroon ng iisang isip at mamuhay sa kapayapaan. Hindi nangangahulugan ito ng ganap na pagkakapareho ng opinyon. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang pagkakaisa sa layunin at pananampalataya. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi bunga ng pag-alis ng pagkakaiba. Ito ay bunga ng pagkilala na ang lahat ay kabilang kay Kristo. Ang kapayapaan na binabanggit dito ay hindi lamang kawalan ng alitan. Ito ay ang shalom ng Biblia, isang kalagayan ng kabuuan, pagkakaisa at tamang relasyon sa Diyos at kapwa. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pablo ang isang pangako. Sinabi niya na ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa kanila. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Hindi lamang Diyos ng kapangyarihan ang ipinakilala niya. Siya ay Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ito ay may malalim na kaugnayan
sa ipinahayag na Diyos sa Exodus. Ang Diyos na mahabagin sa Sinai ay siyang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan sa sulat ni Pablo. Kasunod nito ay ang pagbati ng banal na halik. Sa sinaunang simbahan, ito ay tanda ng pagkakapatiran at pakikipagkasundo. Hindi maaaring magpahayag ng pakikipag-isa kay Kristo habang tinatanggihan ang pakikipag-isa sa kapwa. Ang banal na halik ay simbolo ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Ang pinakatampok na bahagi ng pagbasa ay ang huling pagpapala. Sumain niyo nawa ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Isa ito sa pinakamalinaw na trinitaryong pormula sa Bagong Tipan. Bagamat hindi pa ginagamit dito ang salitang Trinidad, malinaw na magkasamang binabanggit ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa isang pagpapalang liturhikal. Ayon kay Raymond Brown at mga scholar ng Sakrapahina, ipinapakita nito na napakaaga pa lamang ay meron ng kamalayan ang simbahan tungkol sa natatanging kaugnayan ng tatlong banal na persona. Kapansin-pansin din ang papel ng bawat persona sa pagpapala. Ang biyaya ay iniuugnay kay Hesukristo. Ang pag-ibig ay iniuugnay sa Ama. Ang pakikipagkaisa ay iniuugnay sa Espiritu Santo. Hindi ito nangangahulugang ang bawat persona ay may hiwalay na gawain. Sa halip, ipinakikita nito kung paanong nararanasan ng simbahan ang iisang gawain ng Diyos. Ang Ama ang pinagmumula ng pag-ibig, ang Anak ang nagdadala ng biyaya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang Espiritu Santo ang lumilikha ng pakikipagkaisa sa komunidad. Kaya ang buhay Kristiyano ay likas na trinitaryo. Ang mananampalataya ay nabubuhay sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ni Kristo at sa pakikipagkaisa ng Espiritu. Kung ang unang pagbasa ay nagpapakita ng Diyos na mahabagin, ipinakikita naman ang ikalawang pagbasa kung paano ang habag na iyon ay naging buhay ng komunidad. Ang Diyos ay hindi lamang isang katotohanang dapat paniwalaan. Siya ay isang katotohanang dapat isabuhay. Ang misteryo ng Trinidad ay hindi ibinigay upang lutasin bilang palaisipan. Ito ay ibinigay upang maging huwaran ng ating buhay. Sa pagninilay ni Diane Bergant, ang mga pagbasa sa dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo ay hindi pangunahing nakatuon sa pagpapaliwanag kung paano tatlo at isa ang Diyos. Sa halip, ipinakikita nila kung paano nakikibahagi ang tao sa buhay ng Diyos. Ito ang makikita sa sulat ni Pablo. Ang Trinidad ay hindi isang abstraktong doktrina lamang. Ito ay isang buhay na realidad na nararanasan sa komunidad ng pananampalataya. Napakahalaga nito sa ating panahon. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit nahihirapang mamuhay kasama ang kapwa. Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos, mas mahirap mahalin ang taong naiiba sa atin. Madaling magdasal, mas mahirap magpatawad, madaling magsimba, mas mahirap makipagkasundo. Ngunit ipinakikita ni Pablo na hindi maaaring paghiwalayin ang pananampalataya at pagkakaisa. Ayon kay Richard McBrien, ang Trinidad ay maaring unawain bilang komunyon ng pag-ibig. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nabubuhay sa perpektong pagkakaisa. Kung gayon, ang simbahan ay tinatawag na maging larawan ng komunyon na iyon. Ang Kristiyanong pamayanan ay dapat maging tanda ng buhay ng Trinidad sa mundo. Kapag may pagmamahalan, naroroon ang bakas ng Diyos. Kapag may pagkakaisa,
sumasalamin ang buhay ng Trinidad. Kapag may pagpapatawad, nahahayag ang kapangyarihan ng biyaya. Ayon naman kay Robert Barron, ang tunay na problema ng tao ay ang pagkalulong sa sarili. Ang kasalanan ay nagiging pag-ikot ng buhay sa sariling interes. Ngunit ang Trinidad ay larawan ng ganap na pagbibigay ng sarili. Ang ama ay ibinibigay ang kanyang sarili sa anak. Ang anak ay tumutugon sa ama sa ganap na pag-ibig. Ang Espiritu Santo ay bunga ng kanilang walang hanggang pakikipag-ugnayan. Kaya ang taong nabubuhay ayon sa Trinidad ay natututong lumabas sa sarili upang magmahal. Ito rin ang mensahe para sa simbahan ng Pilipinas. Nabubuhay tayo sa panahon ng matinding polarisasyon. Ang mga tao ay madaling mag-away dahil sa politika, madaling maghiwalay dahil sa opinyon, madaling maghusga dahil sa pagkakaiba. Minsan, maging sa loob ng simbahan ay may mga hidwaan. May mga sugat na dulot ng inggitan. May mga alitang dulot ng kapangyarihan. May mga pagkakabahaging dulot ng ideolohiya. Sa ganitong kalagayan, napapanahon ang panawagan ni Pablo. Mamuhay kayo sa kapayapaan. Hindi ito simpleng paalaala na maging mabait lamang. Ito ay isang radikal na paanyaya. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kababaang loob. Nangangailangan ito ng pakikinig. Nangangailangan ito ng pagtanggap sa kahinaan ng iba. Nangangailangan ito ng pagpapatawad. Ang tunay na komunyon ay hindi bunga ng pagiging perpekto. Ito ay bunga ng biyaya. Ayon kay Bishop Ambo David, ang simbahan ay dapat maging tahanan ng awa at pakikinig. Ang isang komunidad na nakaugat sa Trinity ay hindi agad humahatol. Ito ay marunong makinig. Ito ay marunong umunawa. Ito ay marunong sumama sa mga sugatan. Ito ay marunong magdala ng pag-asa. Ganito rin ang binibigyang diin ni Bishop Pabilio. Ang pananampalataya ay dapat magbunga ng konkretong pakikipagkapwa. Ang pagsamba sa Diyos ay walang saisay kung walang malasakit sa kapwa. Ang komunyon sa altar ay dapat magbunga ng komunyon sa buhay. Ang biyaya ni Kristo ay dapat makita sa ating pakikitungo sa iba. Sa huli, ang pagpapala ni Pablo ay hindi lamang isang magandang pagtatapos ng liham. Ito ay isang programa ng buhay Kristiyano. Tayo ay mabubuhay sa biyaya ni Kristo. Tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Ama. Tayo ay papatubayan ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. At habang ginagawa natin ito, unti-unti nating matututuhan na ang misteryo ng banal na Santatlo ay hindi lamang aral na pinaniniwalaan, kundi buhay na isinasabuhay araw-araw sa ating tahanan, komunidad at simbahan. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sabayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating ebanghelyo ay paborito ng lahat. Ayan. So, paghihingi ng Bible verse, ito yung sasabihin dyan, 3:16. Ang ating mga ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 16 to 18. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo para sa dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo sa taon na ay mula sa John 3:16 verses chapter 3 verses 16 to 18. Ito ay bahagi ng pag-uusap ni Jesus kay Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo. Lumapit siya kay Jesus sa gabi upang makipag-usap. Ang gabi sa Ebanghelyo ni Juan ay hindi lamang oras ang araw. Ito rin ay simbolo ng espiritual na kadiliman at hindi paganap na pagkaunawa. Sa pakikipag-usap na ito, unti-unting inihahayag ni Jesus ang misteryo ng kaligtasan. Ang Juan 3:16 ay isa sa pinakakilala at pinakamadalas sipiing talata sa buong Bagong Tipan. Gayunman, ang lalim nito ay madalas na natatabunan ng pagiging pamilyar nito. Ang talata ay nagsisimula sa isang dakilang pahayag tungkol sa Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa orihinal na Griego, ang diin ay nasa lawak at lalim ng pag-ibig na ito. Ang Diyos ang unang kumilos. Ang kaligtasan ay nagsisimula hindi sa paghahanap ng tao sa Diyos, kundi sa paglapit ng Diyos sa tao. Ayon sa mga eskolar sa Karapahina at kay Raymond Brown, mahalagang pansinin ang salitang sanlibutan o kosmos. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang kosmos ay kadalasang tumutukoy sa sangkatauhang nahulog sa kasalanan at lumalaban sa Diyos. Kaya nakagugulat na hindi sinabing mahal ng Diyos ang mga banal lamang. Hindi rin sinabing mahal niya ang mga matuwid lamang. Ang minahal ng Diyos ay ang buong nangangailangan ng kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot maging sa mga makasalanan. Ang patunay na pag-ibig na ito ay ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Ang salitang bugtong ay hindi isang simpleng nangangahulugang nag-iisang anak. Ito ay tumutukoy sa natatanging kaugnayan ni Jesus sa Ama. Ayon kay Brant Petrie, ang wika ng bugtong na anak ay nagpapahiwatig ng isang relasyon na higit pa sa karaniwang pagiging anak. Ito ay nagpapakita ng banal na pinagmula ni Jesus at ng kanyang natatanging pakikiisa sa Ama. Ang sentro ng talata ay hindi lamang ang pagpapadala ng anak, kundi ang layunin nito. Ang anak ay ibinigay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang gantimpala pagkatapos ng kamatayan. Ito ay isang bagong uri ng buhay na nagsisimula na ngayon sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lamang pagtakas sa kaparusahan. Ito ay pakikibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Sa talata 17, mas malinaw pang ipinahayag ang layunin ng pagparito ni Jesus. Sinabi ni Jesus na hindi isinugo ng Diyos ang anak ng tao
upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ito ay isang napakahalagang pahayag. Sa panahon ni Jesus, marami ang umaasa na isang Mesiyas na darating upang maghatid ng agarang paghukom laban sa masasama. Ngunit ipinakikita ni Jesus na ang unang layunin ng kanyang misyon ay kaligtasan. Ang Diyos ay hindi unang lumalapit bilang hukom, kundi bilang tagapagligtas. Hindi nangangahulugang ito na walang paghukom. Sa talata 18, binabanggit na ang tumatangging sumampalataya ay nananatili sa ilalim ng paghukom. Ngunit ayon kay Raymond Brown, ang paghukom sa Juan ay hindi pangunahing isang pangyayaring magaganap sa hinaharap. Ito ay isang kasalukuyang realidad. Ang paraan ng pagtugon ng tao kay Jesus ay nagiging batayan ng kanyang kalagayan. Ang pagtanggap kay Kristo ay pagpasok sa liwanag, at pagtanggi sa kanya ay pananatili sa kadiliman. Sa konteksto ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, ang tekstong ito ay napakahalaga. Hindi nito ipinapaliwanag sa paraang pilosopikal kung paano iisang Diyos at tatlong persona. Sa halip, ipinakikita nito kung paano kumikilos ang Ama at Anak para sa kaligtasan ng mundo. Ang Ama ang nagmamahal, ang Anak ang isinugo, at sa mas malawak na konteksto ng Ebanghelyo ni Juan, ang Espiritu Santo ang ipinagkakaloob upang ipagpatuloy ang gawaing ito sa puso ng mga mananampalataya. Kaya ang Trinidad ay nahahayag hindi muna bilang doktrina, kundi bilang isang dinamismo ng pagliligtas na pag-ibig. Kung may isang pangungusap na maaaring magbuod ng buong kasaysayan ng kaligtasan, marahil ito ay ang Juan 3:16. Hindi ito nagsisimula sa kasalanan ng tao. Hindi ito nagsisimula sa galit ng Diyos. Nagsisimula ito sa pag-ibig. Ang unang salita ng kaligtasan ay pag-ibig. Ang unang kilos ng Diyos ay pag-ibig. Ang pundasyon ng lahat ay pag-ibig. Ito ang dakilang mensaheng nais iparinig ng simbahan sa dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. Madalas nating iniisip ang Trinidad bilang isang mahirap na doktrina. Madalas natin itong tinitingnan bilang isang palaisipang teological. Ngunit ayon kay Diane Bergant, ang layunin ng mga pagbasa sa kapistahang ito ay hindi upang lutasin ang misteryo, kundi upang pasukin ito. Ang Trinidad ay hindi isang problema sa matematika, ito ay isang misteryo ng pag-ibig. Ang Diyos na ipinakikilala ni Jesus ay hindi isang malayong kapangyarihan. Siya ay Ama na nagmamahal. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nananatiling damdamin lamang. Ito ay nagiging kaloob. Ibinigay niya ang kanyang anak. Ang pag-ibig ay laging naghahandog ng sarili. Ito ang nakikita natin sa buhay ni Jesus. Ang buong buhay ni Kristo ay isang handog para sa iba. Ayon kay Edward Skilibix, nakikilala natin ang Diyos sa paraan ng kanyang pagliligtas. Hindi natin siya unang nakilala sa pamamagitan ng mga abstraktong depenisyon. Nakikilala natin siya sa kanyang pagkilos sa kasaysayan. Kaya kapag tinitingnan natin si Jesus, nakikita natin ang mukha ng Ama. Kapag tinitingnan natin ang krus, nakikita natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang binibigang diin ni Brant Petrie. Ang pag-aalay ng Ama sa kanyang anak ay nagpapalaala sa kwento ni Abraham at Isaac. Ngunit may malaking pagkakaiba. Sa matandang tipan, pinigilan ng Diyos si Abraham. Sa Ebanghelyo, ang Ama mismo ang nagbigay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng mundo. Ang hindi natuloy kay Isaac ay natupad kay Kristo. Sa pagninilay ni Robert Barron, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sentimental. Ito ay mapagbigay at mapagsakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay laging may halaga. Ang krus ang pinakamalinaw na patunay nito. Doon makikita na ang Diyos ay handang pasanin ang sakit ng tao
upang maibalik ang tao sa kanyang sarili. Kaya kapag sinasabi nating mahal tayo ng Diyos, hindi ito isang mababaw na pahayag. Ito ay isang katotohanang isinulat sa dugo ni Kristo. Napakahalaga ng mensaheng ito sa ating panahon. Maraming tao ngayon ang nabubuhay sa pakiramdam na hindi sila mahalaga. Maraming kabataan ang nakararanas ng pag-iisa. Maraming pamilya ang sugatan, maraming magagawa ang pagod, maraming mahihirap ang nawawala na pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, maririnig natin ang Ebanghelyo sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi sinasabing mahal lamang ng Diyos ang matagumpay. Hindi sinasabing mahal lamang niya ang banal. Ang minamahal ng Diyos ay ang sanlibutan sa lahat ng kanyang kahinaan. Ayon kay Bishop David, ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang pagiging makasalanan, kundi ang paniniwalang wala ng pag-asang magbago. Ngunit ang Ebanghelyo ay salaysay ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa tao. Kahit paulit-ulit tayo nabibigo, patuloy siya nag-aanyaya. Ang kanyang pag-ibig ay mas malaki kaysa ating kasalanan. Ganito rin ang diin ni Bishop Abilio. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maging huwara ng ating pakikitungo sa kapwa. Kung tayo ay minahal ng walang kondisyon, dapat din tayong matutong magmahal. Kung tayo ay pinatawad, dapat din tayong magpatawad. Kung tayo ay tinanggap, dapat din tayong tumanggap sa iba. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito ay pagbabago ng puso at buhay. Sa huli, ipinakikita ng Ebanghelyo na ang banal na santatlo ay isang misteryo ng pag-ibig na lumalabas sa sarili upang magbigay buhay. Ang Ama ay nagbibigay, ang Anak ay ibinibigay, ang Espiritu ay binubuhos. Ang buong buhay ng Diyos ay isang pagdaloy ng pag-ibig at tayo ay inaanyayahang makibahagi sa pagdaloy na iyon. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Ama, kapag sumampalataya tayo sa Anak, at kapag hinayaan natin kumilos ang Espiritu Santo sa ating puso, nagsisimula na tayong mabuhay sa loob ng misteryo.

ng pagmamahalan sa bawat isa at pakipagkaisa na tulad ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. So, sana ang diwa ng pagkakaisa ay patuloy na maghari sa ating mga pamayanan, sa ating mga komunidad bilang mga pamayanan na naniniwala sa Ama at Anak at sa Espiritu Santo. Itaas po natin ang ating mga panalangin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong patuloy na tumutulong sa atin sa araw-araw. Panalangin din natin ang ating simbahan upang patuloy na maging sakramento ng pag-ibig ni Kristo, upang magpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagiging witness. No? Na sana ang simbahan ay patuloy nakakitahan ng tunay na pagmamahal katulad ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Panalangin din natin ang nalalapit na pagbubukas ng panruang 2026-2027 para sa bagong forma nito. Panalangin din natin ang natatangi ang ating bansa upang tayo patuloy na magkaroon ng mas magandang buhay bilang mga Pilipino. Panalangin natin ang natatangi ang mga pinuno ng bansa mula sa ating mga barangay hanggang sa Pangulo, ganun din ang mga pinuno ng mga kumpanya upang ipakita ang tunay na paglilingkod sa tao. Panalangin din natin ang natatangi ang mga taong nalulungkod, nawawala na ng pag-asa sa buhay, ang mga taong may dinadalang karamdaman. Panalangin natin ang mga pinanghihinaan ng loob, ang mga nakakaramdam na wala silang halaga. Panalangin natin ang natatangi ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin din natin ang ating sarili upang tayo ay maging mga saksi sa pag-ibig ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo di sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ng kakain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, tungo kami upahin tulos sa tukso, hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Bereng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos na unang nagmahal, unang naghanap sa atin. Sabi nga sa ating pagnilay kanina, sana tayo ay masayang tumanggap sa pagmamahal na ito ng Diyos. So, tayo pong lahat ay magsimba para sa dakilang kapistahan ng Banal na Santa Tatlo.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: That song was brought to you by B-Meg Premium. Be the best, be galing, B-Meg.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Feeling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.